0: Bravo.
1: Vroom, vroom.
0: Bravo.
2: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT.

0: nagbalik.
1: But always smiling. Kahit hindi dapat smiling, lagi po siyang naka-smile. Ibig sabihin siya ay isang masayahin tao at hindi niya dinidibdib ang anumang nangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat, wala naman tayong tungkulin eh, ha? Na alamin. Pero, kung ikaw ay isang concerned citizen, mahal mo ang iyong inambayan, ang iyong bayang sinilangan, dapat may concern ka.
2: Yes.
1: Dapat malaman mo ang lahat sapagkat tayo ang gobyerno, tayo ang mamamayan. Sabi nga ng yumaong Noynoy Aquino, kayo ang

0: nila malaman kung ang kanilang kakatigan ay yung sinang-ayunan ng Malacañang at ng iba sa salapi ng taong tupad ng batas. Sumusunod lang kami sa batas. Oh.
1: Yes.
0: Kaya nakakatuwa na nakakainis na nakakasuklam ang mga pangyayari na ating nasasaksihan.
1: So, dami ng baking dalo ngayon.
0: Tila telenovela. Aabangan naman natin yung sinasabi nila na bagong plano na kung hindi magtagumpay dahil kailangan nila ay 16 votes para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero tila itong si Mig Subiri, di umano ha, tila binabangungot daw at medyo kinakabahan siya maging mismo sa kanyang mga kababayan dyan sa Bukidnon. Mukhang tila raw nag-iisip na sumapi na sa majority. Dito sa 12 matatapang na mga senador. Maging
1: medyo naramdaman nila yung dumalo sila sa Jensen sa kanya sa Mindanao itong nakaraang lindol, naramdaman nila yung
0: reaksyon ng tao sa kanila. Taong bayan, maging ang pangulo din naman pinansin eh. Diba? Walang masyadong taong umano sa ating pangulo eh. Pero nakita mo yung kay Sara Duterte.
1: Kay Robin Padilla, yung kay Lakabil.
0: Talagang dinudumog sila.
1: Nakita,
0: ang taong bayan. Kaya,
1: yes.
0: Maging itong si JB Ehers ito, sinasabi, na maaari na daw bumaliktad. Bakit kayong nagdadalawang isip? Samantalang, kung kayo ay nag-iisip ng tama at para sa kapakanan ng taong bayan. Halata naman eh. Ha? Halata naman na umiiwas lang sa katotohanan sapagkat karamihan dyan ay sangkot. May mga pangalan sa listahan di umano ng 18 mga Marines. At meron pang sinasabing lalabas dito sa panawagan Arculeta na pagdinig ng Blue Ribbon Committee dyan then event sa June 16. Yes. Siguradong dudumugin yan ang taong bayan.
1: Abangan
0: diba?
1: Yun. Dahil yung 14 daw, may bago yun. May bagong...
0: kahit hindi nila papasukin dyan sa Senado, sila ang kinikilala ng taong bayan na sabi nga ng Yumaong Noynoy Aquino, kayo ang aming boss. Sinabi rin naman ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kayo ang aming employer. Diba? So, higit na mataas ang kapangyarihan ng mamamayang Pilipino lalo kung nagkakaisa.
1: Yes.
0: Diba? Mas makukuha natin ang katarungan dahil lahat po tayo ay biktima. Ultimo yung hindi pa sumisilang sa sangmaliwanag. Biktima rin po sapagkat sa kanyang pagsilang sa sangmaliwanag may utak na rin siyang maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na 164,000 bawat isang mamamayang Pilipino. So, kailangan po manindigan tayong lahat sa katotohanan at mabuhay tayo sa tama. Sapagkat yan po ang sinasabi ng ating dakilang lumikha, ang mabuhay tayo sa tama.
1: Yes.
0: So yan, mga kaibigan, meron tayong
1: pag-uulat.
0: Meron tayong pag-uulat na papasok.
1: Meron po. Mula po kay kasamang Jojo Sikat, Senate President Alan Cayetano, nanawagan sa mga miyembro ng media, netizens, business community at sa lahat ng Pilipino na pumanig sa katotohanan.
0: Yan sinasabi ko.
2: Tahas ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na patuloy siyang maninindigan bilang isang independent sa Senado at hindi magiging utos-utusan ng Palasyo ng Malacañang. Ito ay matapos ang likod ng pang-aagaw sa liderato ng Senado at ng blood control scandal kahit pa may kapalit ito sa kanyang panig, alang-alang sa isang Pilipinas na malaya sa katiwalian.

0: ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa susunod na mga testigo na sinasabing 14, at kung hindi yes. pa kontento ang taong bayan, mayroon pang 7 na susunod. Mm-hmm. Ha? O, kaya madaling, kaya sinasabi na sa June 16, anong araw yon? Bukas.
1: Opo, Martes.
0: Oo, bukas. Mayroon pagdinig po na gagawin dyan

0: ang mga Filipino na nasa US, Southeast at Caribbean. Magsisilbi rin niya itong gateway para mapalakas pa ang economic cooperation, cultural exchanges at political relations ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat, Chona Yu. Ayan, mga kaibigan, ha? Magdadagdag consulates, ha? Sa at mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, eh, para agad-agad ang mapagsilbihan ng Pilipino. Ganun pala naman ang layunin. Bakit ninyo isinuko sa ibang bansa o sa mga dayuhan ang isang kapwa Pilipino? Eh, hangad pala pagsilbihan ang mga Pilipino. Pero magandang balita, di nating alam kung totoo man o hindi. At lagi nating ipinaalala sa ating mga kababayan na maging mapanuri, maging mapagsaliksik. Huwag basta-basta maniniwala sa mga pahayag o mga sinasabi at nabalik.

0: Pek, sa kasong paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drug at Section 11 Possession Dangerous Drug at Article 2 na Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman pinaikting ng PDEA at iba pang law enforcement agencies ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng mga komunidad sa bansa. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat, Romel Madrigal. Ang nagtatagis ngayon, Don Redondino, ay yung tinatawag po na prinsipyo laban sa salapi. Kung matindi o matigas ka sa iyong prinsipyo, hindi ka agad-agad maihikayat ng salapi. Yes. Pero kapag mahina at wala kang prinsipyo, maliban sa iyong gusto na magkamal ng katakot-takot na salapi, kasi hoda ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, kasi hoda nalabagin mo ang batas, mahalaga sa iyo ay salapi. Yeah. Yan po ngayon ang nakikita natin sa kasalukuyan sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ilan, hindi man nating nilalahat, pero mas marami kaysa sa ilan ang nararahuyo at mas madaling nahihikayat ng kinang ng salapi na tulad ni Judas na nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo sa halagang 30 pirasong pilak, ngunit sa katagalan ay bumaliktad din. Itinapon. Itinapon yung supot ng pilak.
2: May konsensya at konsensya.
1: Itong mga ito pinatitigasan . Pilit na iniiwas sa katotohanan. Kung ano-anong mga eksena ang kanilang pinalalabas. Sino kaya ang direktor nitong ating pinanonood na tila telenovela na abangan ang susunod na kabanata katulad sa ngayon sa paglabas ng 14 na mga bagong testigo

Iniwan niya na si Balot, di ba? Iniwan niya na si, ano ba, si Xi Jinping, di ba? Oh, ngayon, siya na po si Don Redondino. Yan, mga kaibigan. Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Sabi ni Angelo Ridaha, payday, ba? Maraming masaya ngayon. Pero marami rin ang mamumroblema kasi hindi kasya yung ibibigay na sweldo ng mga mister sa kanilang mga ginang ng tahanan. Babayad po ako sa ilaw, babayad sa tubig, magmamatrikula, bayad sa ganito. Kulang, naku Pedro, kulang yung ibinigay mo. Eh ano gagawin ni Pedro? Alangan namang makisaw-saw siya. Kayo, o tapos kayo,

0: opinion, di ba?
1: Yes.
0: O, samantalang, yung kay Senator Alan Peter Cayetano ay base sa konstitusyon at sa rule of law.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? O, alin ang papanigan natin?
1: Yes.
0: Yung bumabase sa konstitusyon, sa rule of laws, o dun sa sila-sila lang nagtalaga sa kanilang mga sarili. So, let the Supreme Court decide.
1: Yes.
0: Wala po sa atin. Let the Supreme Court decide sapagkat sila yung final arbiter, the last bastion of democracy.
1: Yes.
0: Para hindi demokrasi ang nangyayari sa atin. Eh. Pati taong bayan, nalilito. Mm-hmm. Pinipilit ninyong lituhin at iiwas sa katotohanan yung mga tumanggap at sangkot sa mali-maletang salapi. Basa.
1: Salamat kay Ma'am G. Salatar. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Anna Gray, ang Pangulo na tahimik sa mahabang panahon ay double time na nagsasalita at kung ano-anong proyekto ang sinasabi. Na may...
1: Kaso sa'yo, ganun din ang bangko. Sige, matuwa ka.
0: Eh, atate, ano ba yan? Excited eh. I mean, di ba? Excited siya na bilang Senate President. Halata eh. Alam niyo po, ang mga nasa likod niya ay mga oligarch Chinese businessman. Yung kasama ng tatay niya sa tinatawag na ano ba yan, yung sa reclamation sa likod ng embassy,
1: Manila
0: US
1: Bay.
0: Embassy, Manila Bay. Ha? Eh, mga Chinese businessman, mga higanting Chinese businessman at yung iba, eh, mga negosyante galing pa sa China na bibigyan niya ng posisyon o lupa diyan sa reclamation.

0: Kung yun sa PBox.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Senator Soto, di na raw kailangan 16 votes para ma-impeach si Vice President Sara. Ano gagawin ninyo? Kung ano gusto ninyo? Kung ilan lang kayo sa loob na nag-uusap-usap at dumidinig sa kaso ng impeachment? Kayo lang ang pwedeng bumoto. Kaya nga sinasabi ni Chue, di ba? Hindi pwedeng
0: Sino lang present? Yung president lang
1: bumoto.
0: pwedeng bumoto.
1: Yan. Kinukondisyon nyo yung utak ng tao sa gusto ninyong gawin. Ginagawa nyo, patagal na natin sinasabi at patagal na ninyong ginagawang bobo, tanga, ang sambayan ng Pilipino. Na parang kayo lang ang nakakaintindi ng inyong mga ginagawa na hindi bumabase, hindi umaayon sa ating saligang batas. O alisin na natin yung legislatibo. Huwag na tayong gumawa ng batas, kung ang sino lang para ang malakas ay siyang masusunod.